0: Ang winak ti ang kapasyon niya to Jesus.
1: At so is, mang watok mo inak ti alto.
2: At ti as kasyon niya to kong winak ti si alparay de los judíos.
1: At so inak, kamag may nakong.
3: Ay hindi chuwil sa ako ang winak ti ayok niya to Jesus.
1: At ching watil an mang watok lo kitit al tiyala.